Yung neki na koya mo. Tunawan ko dimay na koya mo. Tuwa ay kimip onyeho mo. Una wo na onya pama wo na. No ino pae. Wem ten na wako itoy mo. No ina ao mino. No ina sali no. No ay kimasali ho. Yune. Yune kinakawa.